na me kwa kwan to dia kwan die me ma boni me kwa won so de wa wale acha e yo sta we boni me na won tu me ngo me ma ni frani na te so mo bra won kura kuma na me ma su ti fuati asem me ma mu kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba ma mu ko.

be chamana ah ko timi chamana su a wanta taswa anta muni power mo sale sasu mo ni ka ga do mo be chowa do na tani pa ti sa pimo na mi se ni kan cho se empimo no o mane sasu a

Nese wan kra na tena yi makokro so ani wo shrey. Akro. Adie ni resu tu fo anya ko boni wo. Oni onyamfo.

kuluwa chakona wanda. Ano na lima chengo samwati. Enana saya. Kaya ye. Obini mia. Ebe si chino. Oh, I'm a kaya ho. I'm a tia dimu.

kakachira 24 dia wani abosu ne press but na fiya ku yanu e wone mante yes me 25 makaje sene na wada na ano enyuni e papi amono sio no to to avo mane na ho pretu machine sio na sho husi se sio da kusu e to papa me kan sio ma san sa papa mina e gano sio ma wone na ye bill of me theology sio dia to just sio beto gano memo no ano be sio papa sio ne bana simenia July ni June hono sio beto

say yale na to ne lu ko we nya mi asam no ridi na on king council me won ti nya mi asese yale na plus on one catch on said we be ko wo ha ba so me dia we be sum wo wo we be sum kwa tia we be sum yo hia me so dia be best at the catch on in the side ya wa ba me dia sa o ke kan ho sa o wo so ho sa o se ke ground to that now so no dia asese abo da na se nyina na be pio pio sa na be best at the catch on. Ya ba ko bana ka tsawo sa masaba ba tunanu wonu wotu wonu maye ye fa ye ye man wati ya ba ko pe de wotu me nya sa wonu ala be kokuru no onua maye man na mo maye tam ne jatre maye man so maye pe da no maye kokuru no maye fa da hin challenge